Maayong buntag natong tanan. You are listening to All Things New on Anchor Radio 105.9 diri sa Davao City, 105.5 diha sa General Santos City, unya diha sa Pulumulok sa may South Cotabato area 105.9 gihapon, and of course sa Cebu City sa Cebu 104.3. Stay tuned for a short time nga kita makapaminaw sa mga update sa panahon, as well as a devotional karong buntag regarding sa ato ang kinabuhi og sa kapaspason sa kinabuhi og sa futility sa atong pagkinabuhi og sa ato ang kinabuhi in general. Alright, let's listen to a song before we continue our program. Without a Word by Bruce Fry. Ayaw mo kawala. Kung gusto mo makita sa nawong Behind the Voice, you can go to the Anchor Radio DVO sa ato ang Facebook na page. You can put in your comments there and you can send in your song request for the morning. Maayong buntag sa mga gabiyahe, padulong sa ilahang mga good news areas, padulong sa mga extension classes karong Sabado sa buntag. We pray that you will be a blessing to the kids and sa mga mag-visitation ng mga workers o mga pastors this morning. I pray that you will have safety and that fruitful ang ato ang paglakaw karong buntag. Our next song is Without a Word by Bruce Fry.

0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
1: Do gabus, okay? Sa ato dari sambuanga usab na buenos dias con ostides todos. Wow. Sa atong kwan, mga dito sa world. Gidyo, kabalo ka sa friends. Bonjour. Tama ba? Adus. Oh. Spanish na to sa Spain. Usab sa mga kaigsunan nga na diha. Naminaw karon buenos dias. At todos. So, dere sa kay Taka. Saan lugar ni? Japanese, sa atong mga kaigsunan na po diha sa Japan, Ohio, gozaimasu. Ohio, gozaimasu. Sa atong pagbati sa atong mga kaigsunan karong nga naminaw sa atong simbihanan. Good morning, Pilipinas. Good morning, Davao. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kini ang inyong sulugon si Pastor Bong Galiado. There is a Lighthouse Bible Baptist Bansalan. Na sa makausap pa, nagasubli sa inyo, dalaygon ang Diyos sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Diyos sa atong kinabuhi. Kaya nindot kayo ang panahon karon, hisidlak ang adlaw. Sa oras ni sidlak yun dyan. basa kay ni sidlak. Karong adlaw, medyo init karon ay kalimot. Mga igalay, so ng inyong mga payong. Dalo niyo yung mga payong. Kay mo ulan man, og mo, mo init, naamoy depensa. Okay, so atong pagasugdan sa pag-ampo, mga igala, bago na to batiyon ng atong mga kaigsunan diri sa atong sibihanan. Okay, let's pray. Father, thank you Lord. Salamat Ginoo sa usa ka mabungahon nga adlaw, Lord. Salamat Ginoo nga diin ogan ikaw nagtakda niini. Dili kay nagtakda para kami malipay, kundili ikaw malipay, Ginoo. Kaya ang imong kalipay, mo yung mong kusog, Ginoo. Lord, panalangini, kining programa, The Anchor Radio, ubos sa segment, sa lanog, sa kaluwasan. Lord, we pray nga kiniginoo mo abot dito sa mga tao nga nagkinahanlan, Ginoo. Sa panahon nga na ay panginahanan, Lord, kami mo sampit kanimo. Lord, tabangin bawat isa, even God, sa among programa karon nga ikaw maghatag og good favor, good signal sa internet, no power interruption. Lord, we believe nga na kay pili karon mga tao nga gusto makapaminaw ni ining programa. Amo pag-ampo, Lord, abuton mo ang panginahanglan sa bawat isa. We pray even sa affected sa earthquake o God last Monday. Now, we believe, Lord, na ikaw, Ginoo, mas nakakahigit o God nga pwede mo tabang sa ila. Kaya kami, Ginoo, naghangyo sa imuha. Lord, tabanga sila, Ginoo. Sa Sarangani provinces, sa Garangani province, Lord, even sa General Santos, South Cotabato, affected, Ginoo. And some part of this Davao Oriental, Occidental, Lord. We pray, Lord, those victims, Lord, na ikaw, Ginoo, tabang sa ila, nga sila, Ginoo, dili mawad-an sa pag-asa, kundili, Ginoo, matagan sila o assurance, Ginoo, to trust you, Lord. And we believe, Lord, na ang kini mga panghitabo, Lord, nga kini, Ginoo, na ay purpose, Ginoo, a good purpose, Panginoon, para ang mga katawan mo sampit, mo duol, mo salig diha sa imo, Ginoo. Panalangin niyo bawat isa, events, O God, kini nga radio, Lord, kini nga ministry, praying, Lord, for the blessing, and praying, Lord, na ikaw, Ginoo, manguna. Praying, Lord, ikaw magtudlo sa bawat isa, and even sa among pag Share sa pulong sa Ginoo, Lord, we pray nga ikaw usab manguna, Panginoon. And thank you, Lord, sa tanan, for this we ask in Jesus' name. Amen. Okay, good morning, Pilipinas. Bago niya na mga igala igzon atong paminaon, ang special number o niya nalang taod-taod atos ang paminaon ng mga nag-greet karon. O namoy mga amigo nga kailangan na to ng ampuan, no, particularly sa mga kaigsuna na to nga naadigto sa affected area sa Rangani, like General Santos, there is a Jazz, there is a Donmar, apilatan Donmar. Donmar Silino. No? Mga kwa na sila, affected na sila, dari na sila sa dulgyo na sila sa kining epicenter, no? Okay? You remember 1976, no? We experience also there is a Moro area, no? There is a Pagadian banda. No, nagkaroon og 8.1 nga linog, pero ang pagkaiba ato kay kadlawon to siya, so nagkaroon og tidal wave. Wala kabalo ang mga katawhan na sa baybay na lampurnas, daghan tao nga nangaangol ato. 5 to 8,000 estimated. No, grabe, no, sa ato dire last Monday nagkaroon og 7.8. Pero ang epicenter is 8.1, if I'm not mistaken. 8.1. Dili na siya tiaw mga higalay. So, grabe ang ato ang na-experience. Naagid tayo ma-describe na ito. Unsa din ang linog, no? Pag muandar na gani ang ingana nga mga panghitabo, ang tao wa gyoy mahimo. Maraming kong nga wa gyoy mayong laking, no? Na angay nga kanagay mo barog, no? Makuangyod, mairog yun. No? Kailang yun ka mulingkod, kailang yun ka muluhod. Di yun ka katindog, katong panahon na 7.8, makita niyo ang mga tao, why makatindog kay mo uyog yun. Okay, so muna nga nagpahatag sa ato og mensahe pulong sa Ginoo. Okay, atong batiyon ang atong mga kaigsunan karon nga sa atong comment, no? So salamat kayo sa inyong pag-comment bago ta magbasa ani ang atong mga kaigsunan na si Mayet, no? Mayet. Sa UAA ba? Dubai. Say, malibog na ko. Okay, ingon niya, good morning, Pastor Bong and Gideon. God bless. Yes, thank you, Mayet. Oga, salamat sa imuhang mga greetings. Oga, kumusta naman ka diha? No? 4 years ka na diha, no? No? 4 years or 5 years? Murag paspas kayo ang panahon. Okay? Kumusta na diha ang ato ang mga naglupad-lupad diha nga fireworks? No, okay na ba mo diha? No, murag nag-subside naman siguro, no? So daghan kayo mga panghitabo karon sa kalibutan. No, lately, the other day nga grabe pud ang baha na pud. Oo. No, diha pud banda sa kuan, diri pud banda sa Pilipinas, Mindanao ata, I don't know kung tanan ba sa Pilipinas, pero grabe sa Mindanao, nagbaha na po. So naanay linog, naanay baha. Now, sa isunod, ang sunod, bago mahitabo na kita mag sampit sa Ginoo. Muna'y gusto sa Ginoo sa ato, sampit kita sa iya. Kita maghatag og pasidungog sa Ginoo. Lord, no, tabangi ko. Miingon si David, bago daw mahitabo na siya, musampit ka na. Kaysa musampit ka na, unya nagmahitabo. Okay, ani ang ato ang kaigsunan usab si Ma'am Jo Kimada sa Tatalon. Good morning, Pastor Bong and Ate Lloyd. Yes, good morning, Jo. Ang ating avid listeners sa Tatalon, kahit na hindi nakakaintindi. No, talagang nag-greet sa atin. Yes, we really appreciate, no, Ma'am Jo, sa imuhang subaybay sa programa natin. Okay. So, kumusta na dyan sa Davao? Sa Tatalon. Oh, magandang umaga sa mga Tatalon. Please extend our hello to Catalonians. Oh, good morning sa lahat ng naminaw diha. Okay. Usab ang ato ang kaigsoon, kaigsoonan diha sa sa gani ini Iloilo o sa Kuandel, Iloilo. Boracay. Si malimot ako, no? Lugar diri sa Visayas, no? Nandoon si Remy, no? Good morning, Pastor Bong. Yes, good morning, Rem. Kumusta diya? Ay, Kalibo. Yes, Kalibo, Aklan. Good morning. Sa tanang mga Aklan, no? Good morning sa inyo. Mayong buntag sa inyo. Akong ipangita itong Facebook kung asa na ako abrihan, kung asa na ang Facebook na dapat ako abrihan. Okay, para mabasa na ako ang inyong mga kuan, ang inyong mga greetings, no? Okay, so. Uy, okay na lang. Okay. So, tanang na minaw karon, mayong buntag kaninyo, okay? Aniya si Ma'am, si Sister Luz Bahinting sa Kilometer 71, good morning. Mayong buntag, Luz, o sa tanang na minaw diha sa 71, atong pagbati sa inyo, tanang na minaw diha. Good morning, buenos dias, okay. Napabay na minaw ka, napabay nag-greet karon o niya, balikan na to mga kaigsoonan, okay? So atong kumusahon ang atong mga kaigsoonan, usab gana diya sa Rangani, o kung naabot ning amo ang radio karon, naana mo ilaw diha, Lord, no? So pwede ta shout out to diri para atong ma kuan ma-relay ang inyong mga mensahe. Maski ga siguro sa PM lang kung wala mo, no? Atong ma-relay, no? Kung gusto po na mo mahibala ang inyong kahimtang niya, no? We are calling also sa mga Operation Christmas Child Ministry partners diha sa Rangani, diha sa Davao Occidental, diha sa South Cotabato, kung ikaw part sa OCC Ministry Partner, so we want to know, no, kung unsa ang inyong panginahanglan diha, no? So kailangan nato ang inyohang info, church info, church name, address sa inyong simbahan, ang inyong pastor nga nag-handle diha, ang contact number, o kailangan ako ang pictures, okay? So just send to me, i-PM sa ako directly, no? So naanami gigather dire, pero pipila lang ni 16 plus 27 and 27 ako pag-gather ang pila, ang ilang detalya, pati daghanag yun, daghan siya, pero ang problema na mo, dili pa namo sila makontak ang uban. Kining uban, dili makontak. Oo. Tungod sa nahitabo ka itong walay power supply, nadaot ang ilang mga signal dito, no? So, kailangan yun i-hands murag agtuong yun sila. Ang problema po na ito, kung agtuong na ito sila, ang dalan, dili passable. Dili ta makaagto nga, basta-basta makaagto. Dari gani sa kuan, going to Kiamba diha sa kuan, maitom, dili gani ka kuan, no? Tungod kay naagi lugar diha nga na landslide, no? Pati ang bridge, okay? O dari sa kuan, just, I don't know, kung na-clearing na ang kuan, mga lisod nga lugar, dili siya, basta-basta nga lugar nga, masulti na ito nga, dali lang kayo agtuan, no? Na ay mga dumplings sa kuan, coastal area nga, naigo na landslide, natabunan ang mga dalan. Oo, naapoy mga dalan. Diripod sa Sarangani banda nga nangaukang na. Oo, na displace ang iyang kuan, ang iyang mga pavement. Kaya nakita nyo, namura na siya o gibawd-bawd. No? Dili na siya passable. Okay, so muna ito ang concern. But we will pray. No? Kita makaabot sa ilaha dito. Okay, so muna yung ato usap panawagan dari sa ato nga simbihanan, through the Anchor Radio, no? Ato ni nga paningkamutan, ipag-pray na ito nga maabot na ito ang itong mga kaigsuunan, affected area, nga sila matabangan. Dili lang sa kininga ato silang kuwaan sa information, pero matabangan dahil na ito. Okay? So let's pray together. Ato silang yan po. Okay, good morning Pilipinas, good morning Davao, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Muna yung ato ang topic karon, aftershock, aftershock. Oh, unsa nga may tabo kaya ning aftershock, daghan kayo. Pila nakabook aftershock, aftershock kuan katong sa Lunes, no? Katong niaging adlaw, ako na ibalaan mga maabot na og 2,000 ata plus. So, if I'm not mistaken, oh, gahapon, naglinog na po. Oh, niring na po ang mga cellphone. Oh, pero 5.9, oh, kusog na ng 5.9. Okay, so there is sa ato as gross double, dili pa kayo. Pero dito sa Jensen, kusog na 5.9, ni uyog na, ni tayog na, hadlok na po ang mga tao. Ang mga tao karon dili na gusto mo puyo sa ilang balay. Oo, nahitabo na itong 2019, digto na lang sila. No? Digto na may nagpuyo sa kuan, sa daghan na rin, nagpuyo lang sa tulda. Kaya daghan tagi panghatag og tulda. I mean, dili tulda, kung dili katong, katong ganing kuan, trapal gani, tarpulin. Oo, nag-purchase ta itong pila to karulyo niya, ipikas-pikas na ito. Nga mga ito atong gidistribute. No? Uban, usab, nga naghatag ni ini, nakakuan po sila, nag ato pong gitabangan sila, mahatag tanan, no? Itong 2019. No? Nakalikom ta o 3,500 families nga atong natabangan na ito. Grabe ito. No? Masulti ko nga, grabe ito nga kuan, katong panghitabo. Now, mas grabe ni karon kay 8.1 epicenter, 7.8 di na tiyaw ng 7.8. Okay, mayo gani, horizontal lang na siya. Kay kung vertical na siya, grabe, no? Naitingog na sa ilalom. Okay, di ta mangandoy og earthquake ang ato karon nga tabangan nato, ang atong mga kaigsunan sa kutob sa atong mahimo o matabang. Okay, so karon ang atong pagdasig karon kay ang mga panghitabo ngayon nga ni dili lang kay makita nato nga mga kana mga balay. Oo, kun dili naagoy kanang pag unsay tawag ni pag-uyog sa atong kining pangsulod, no? Kanabang atong gibati, no? Danang mentally, emotionally. Okay? So, naagin na say apekto. Dili lang itong balay. Balay, kung maguba na siya, pwede maiyohon. Pero kanang, kung ang gani, trauma gani, dugay kayo, no? Trauma, no? Malinog lang kayo gamay. Mura na ang uban, mangurog na. Oo. Kay tungod kay na epekto. Okay? So, muna nga ito ang usab nga ato sila matabangan through dili ta makatabang sa ila sa pulong kun dili ang pulong sa Ginoo. So naay mga pagtulunan nga angayan nato nga madunggan nga maghatag kini og kadasig, no, sa og kusog sa atong mga kaigsuonan nga na trauma karon. Okay, kailangan nato ang pulong sa Ginoo, because I believe nga ang pulong sa Ginoo may gahom. Kita mga tawa, mga tao watay gahong. Pwede ta maka-encourage, pwede sila ma-encourage, pero limited lang. Pero ang pulong sa Ginoo mas grabe. Dili lang kay maka-encourage, kundi dili maka-empower. Oo, matagan siya og kusog. Dili kusog nga physical, kundi dili kusog nga spiritual. Oo, muna ang ato ang tumbukon karon, no? Galaig zoon. So kining teksto nato na diha sa kuan sa Matthew chapter 14 verse 22. Okay? Matthew chapter 14 verse 22. Ato ning basahon niya, ato ning maymayon, maymayon. Ato ning hinahinayon og maymay para masamtan nato unsa panghitabo niini. Although nakabalo na gud ta sa panghitabo niini, pero ato lang siyang ato siyang i-recall kay tawhanon malimot gani ta. Malimot gani ang uban. Okay. Sa Matthew chapter 14 verse 22, nagsulti diri, and straightway Jesus constrained his disciples to get into the ship and go before him onto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it be thou, bid me come unto thee unto the water." And he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, "O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?" So verse 32, and when they had come into the ship, the wind ceased. Then they which were in the ship came and worshipped him, saying, "Of the truth, thou art the Son of God." Ginoo, magpanalangin siya ang pulong, no? We believe ang pangitabo ngayon ani, nga sa linog last Monday, no? Nga natandog, na-shake, nagkaroon ng anang kahadlok, pangamba, o trauma, no? Nahitabo po niya sa unang panahon dito sa mga disciples ni Jesus. No? Dari sa atong teksto na gibasa na to, ang mga disciples din niya, mga disciples, mga tinunan, mga sumusunod kay Jesucristo, na I believe dili ni sila mga pipitsugin ng mga tao. Kini sila gipili sa Ginoo. Kini sila giubanan sa Ginoo. Kini sila wala pasagda sa Ginoo. I believe nga kini sila pinangga sa Ginoo. Because gigugma sila sa Ginoo. And yet, there was one night nga ang ilang kinabuhi giuyog. So, morning mga pagtulunan nga ang ngayon na to. Kanabang lantaon, kanabang gitawag nato nituo ka sa Ginoo? Yes, nituo ta sa Ginoo. Pero usay, sa atong pagtuo sa Ginoo, linugon gani, dito matistingan ang atong pagtuo o kanabang dili matandog. Although, na matay pagtuo, pero naaygay ka na ang usay, kanang mapulihan ba? Muna yung imang nga matandog nato kay mapulihan, nagkaroon o kining kahadlok. Now, akong pangutana, no, kining kahadlok o kining pagtuo, kanusaan ay magkuyog sila? No, kanusaan ay magkuyog ng kahadlok? Pwede ba mahadlok ka pero nagtuo ka? O pwede ba nagtuo ka at the same time mahadlok ka? Maraming nga na, no? Kanusaan man ay mahadlok? Okay, so muna yung panghitabo, no? Sa panahon nga na ay pagbaha, mga calamities, no? Sa yung atong pagtuo diha sa Ginoo, kana bang mapukos dito sa panghitabo, dili sa katong gamhanan nga Ginoo nga nagkontrol. Muna nga nahitabo nini nga nagkaroon o kanabang pagmayo nga pagtulunan dili lang sa mga disciples sa unang panahon nga ilang nakidaan nga ang ayan gyud si Jesucristo, no, gi-acknowledge nila the last verse gani, no, so verse 33 atong nadunggan that, no, mingon siya diri, "Then they were in the ship came and worship him." ang bottom line, mga higala Ikson, they worship Him. Yeah, they acknowledge Him. Ngayon siya, saying of the truth, Thou art the Son of God. Now, kining earthquake, nakitaan po na to, ang tao ni sampit sa Ginoo. Sampit sa Ginoo, Lord, tabangi mi. Lord, ikaw na ang bahala. Lord, daghang kay nagsampit og Lord. Tanan ng gawas ang mga Lord. Mm-mm. Pero makita niyo, luyos sa ilang pagtawag, naagyod ang kahadlok. Nganong nitawag sa Ginoo? Tungod kay nahadlok. Tama, no? Makita niyo, kining pagtuog, kahadlok, ano sa magkuan? Dili na sila magkuyog, magpuli lang na siya. Mao na mo tawag ka para mawa ang kahadlok. Unsa may pulos kung ikaw nagtawag ang imong kahadlok, wala mo puli. Di gina pwede. Mga imong pagtuo o kahadlok, di gina pwede. Opposite na sila. Muna, kailangan na kay pagtuo para di ka mahadlok. O kaya, ayaw na pagtuo, kailangan kay kahadlok. Diha na lang kas kahadlok ni mo. Di gina siya pwede. Kaya lang, sa ato tuhanon, naagite kahadlok. Ang dili na nato nga malikayan, dili na ito na masulti nga ma-ignore. Okay. Ayaw po ko ing na pastor nga ikaw ay kahadlok. Yes, mahadlok man ko. Mahadlok taglinog. Ay, kasi may ingon nga paglinog karo malipay ka, mag-isi ka. No? Nagyod ang kahadlok niya na. Pero ang punto, mga higalegson, ang ayan na ito tanahon, ang diri nga punto nga makita na ito sa diri sa teksto na ito. The whole context, no? Unsa ang gusto ipaabot ni Hesus Kristo sa atoa? Dili ang kahadlok, kundi dili ang pagsalig sa iya. Okay, una, naingon siya diri sa verse 20, kung ato lang taon, atong pag-travel nila niya na nagkaroon og unos, no, kusog. Ang giingon diri, the wind was contrary. Unsa man ang the wind was contrary, both pasugot siguro. Ang contrary diha, ang ilahang unsanay ka ng direction, ang hangin contrary. So opposite sila, nagkuhan sila na unsanay clash. So nagkaroon og kuan kanang pagbangga sa ship ug sa wind. So both po, so pagbangga kaysa may kusgan. No, kusgan ba di ay ang kuan ang kininga ship. Di gira pwede may mong kusgan kay naglutaw ra man diha sa kuan, naglutaw ra man ka sa tubig, wa gina siya way angkla, way foundation, no, pwede ka mabira, pwede ka malunod, pwede ka maunlod. No, so dili ni siya kuan, dili siya tiaw. I believe nga katong mga disciples usab, hanas na ni sila kay kasagaran sila mga fishermen. Oo, dili ni sila ingon nga kanabang mahadlok dayon. Oo, pero that time nahadlok gid sila. Oo. Nya sa ilang kahadlok napun-an pa gyud kay ngano man na may ni gawas nga daw sama sa multo. Oh, they were troubled, saying, it is a spirit. Mura nga multo. And they cried out of fear. Samot na. Naanay, kusog nga hangin. Gihampas-hampas ang ilang barko niya. Paghampas-hampas barko na pagginigawas nga wa nila masabtan. Imagine. Way barko nga katagbo pero naay nakita nila. Ito nga na-escalate ang ilang kahadlok, no? But I believe nga Ginoo nakabalo sa ilang, no? Kung na may nakaibalo sa atong kaugalingon, ang Ginoo, usay kita di ta kabalo, no? Kusgan ta karon pero ugma later on pwede ta dili mahimong kusgan. Limitado nga atong kusog. Ang mga disciples nga mga tinun-an ni Jesus Kristo, I believe sila kusgan pero natistingan ang ilang kusog diha nga naay bagyo, na ay mga circumstances. Okay, makita na to, no? May nagkaroon sila kahadlok. Kaya makita na to usab, luyos sa kahadlok ang Ginoo na adigto. Kaya miingon ang Ginoo siya, be of good cheer. Sana is Bisaya. Be of good cheer. Subot pa subot nga na ay pang kuan tubag. Ang atong kahadlok na itubag. Kung dool ka sa Ginoo, pero layo kayo ka sa Ginoo, padool sa Ginoo. Maragin eh. ang ato adaring ang atong kahadlok mapulihan. Kaili sa manang kanang kahadlok ganin niya, magtuyang ng imong kahadlok, ang kahadlok dili gani matubag, kaya dili gani magkaroon og kanang solusyon ang atong kahadlok, magresult na sa anxiety. Mura nga, kailangan na ito masabtan ang kahadlok. Yes, it's true. Pero di ay ang Ginoo na kabalo. Oo. Kay, there is a verse 26, kung atong sabton, mingon sila, they cried out for fear. Kay tungod sa, ang una, katong kusog hangin, murag mahampas-hampas ang ilang barko. Ikaduha na inigawas, ngawa sila kuhan nga mura og multo. Kaya dere, they cried out of fear. Siguro nagsagit sila unsa. Mura po ni ka ng gilinog ba? Ang mga tao, kita nyo, nagsagit. Wagi, intaw-itaw, naghilom, intaw. Kuna kay kahadlok, no? Imo ginang i-express ang imong kahadlok. Mahilak ka, musyagit ka, I don't know. Now, kining mga disciples, that time, they cried out for fear. But here sa verse 27, ingon dere, but straightway Jesus speak unto them. Straightway. Wala ni siya gibutangan o pila ka adlaw bago ang tabang niabot. Bago ang solusyon niabot. Pero makita na straightway. Ingon siya, be of good cheer. It is I, be not afraid. So, luyo di ay sa ato ang kining ato ang kahadlok. Kailangan pulihan nato sa way kahadlok. O wala gila yung formula ang Ginoo nga pwede na to nga himuon, kundili kinibang tuang Ginoo. Ayaw ang kahadlok. Mo'to ituyo di nga nung nagpakita si Jesus. Nga nung giuyog kay tuod kay gusto ni Jesus nga tuhuan siya. Dili ang kahadlok. Kay ang kahadlok, no, makita nato no nga wa magi matabang sa ato ang kahadlok, pero normal gina ang mahadlok gita. Okay, normal gina ang mahadlok ta sa unsay may tabo ugma. Kay naatay gitawag nga sa atong pagkatawhan ba natay defense. Ang mga hayop gani naganan sila defense, no, kanang maski kanang musulti nato nga mga hayop nga maak, defense nila na anong iro mo, maak man kay defense mo na niya. Ganong ang iring maak. Ganong may tao nga kana manok mo tuka. No, paakon po ka defense na niya. Ta, kita tawanon kung naingan na nga panghitabo, natural nga mangita kita o defense. O kanang defense na to kung mudagan ta ngita ta mga itag tabang. Pero makita nyo, maski ang atong defense gani nga limitado, dili ta, dili gani nato matabangan nato sa sarili. Imagine kung naka dito sulod sa bilyong saan nimo o niya pag uyog-uyog na karon niya, makadagan ka atong katong kakusugang at maglisog gani mo, lisod gani o tindog. Pero makita nato nga kining panghitabuan di ay ang Ginoo na kabalo. Mana ang gusto ng Ginoo sa tua, no, nga ato masabtan, nga naatay gitawag nga spiritual response. Okay, not fear, spiritual response, not physical, not mental, not even emotional, but spiritual response nga kailangan nato masabtan. 2 Timothy chapter 1 verse 7, may ingon ang Ginoo sa tua, now for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Now here, nganong wa man gisulti sa Ginoo dere nga physical, emotional, mental nga kusog, kundi spiritual, because ang spiritual mas kusgan. Kung ang imong spiritual kusgan gani na kay na ang spiritual gitawag na body, soul and spirit. Ang spirit is the muna ang kuan kinibang consciousness of God. Diha nag-communicate ang Ginoo sa ato, for his spirit bear it witness with our spirit. Subot pa subot, naay communication na sila. Diha ang contact. Diha ang maghatag og kusog. No? Ang Ginoo nagsulti sa ato, walk in the spirit. Subot, ipasubot, nga naay kaugnayan ang spirito sa atong kinabuhi. Okay. Ang atong tawanon, kining flesh nato, ang atong kalag, muna'y mahadlok. Panahon sa blinog, mahadlok. Oh. Asa man ang kahadlok? Ang lawas o ang kalag? Ang kalag nahadlok. Oh. Mahama na nga ang atong spiritual response kailangan nato masabtan. Ang Ginoo nagsulti sa ato, and God had not given us the spirit of fear. Wala maghatag Ginoo sa ato sa spirito sa kahadlok. Ha? Ang spirito sa kahadlok na sa linog. Ha? Gitayog lang na ang nitayog man na ang kuan wa man espiritu nang naa diha sa linog. Oo, gitayog lang na natural na si ba na natural og naapoy kanang gitawag nato nga consequences no sa kining you remember last nato nga topic is katong come unto me no nganong kailangan nato si Kristo. O, kanabang kalinaw na adya kay Kristo. Anong kailangan man nato kay tungod kay ang kalibutan puno sa kasamok. O, puno sa walay kalinaw. O, ang atong nasabtan tong topic na to sa una, ang kalinaw na kay Kristo. Kaya kung na kay Kristo, na kay kalinaw. Although, naagay, dili na nagpasabot ang kalinaw is the absence of fear, but to overcome the fear. Oo. Manang gusto sa Ginoo sa ato to overcome kay ang Ginoo nag-declare sa ato no wala siya maghatag sa atong spirits kadlok. Okay, fear will not comfort anyone. Fear will only bring anxiety and distress. Kailan na masabtan kailan fear nga atong yes natural na siya pero kana kung imo magpalabita ng fear wala tay solusyon but pasabot nga may mga lamok dere nga nagkitaw-kitaw. Intermission din yung mga lamok. Samukan kayo. Oo. Mag-imokog ko ang sunod ka ng drone. No? Ngita ko drone nga kanang kuwaon yung mga lamok dere. Di na ko magkuwan. Okay. So, ang punto nato nga kailangan nato masabtan ang kahadlok, yes. Tinod ang kahadlok. Di ta exempted sa kahadlok. Pero ang gusto sa Ginoo sa ato, kuna kay kahadlok the same sa mga disciples. Ang Ginoo nagtubag dayon. Oo, mingon siya, be of good cheer. It is I. Subot pa subot nga katong naa na ay Kristo. Dapat nato masabtan si Kristo nga naa sa atwa, no? Muna'y atong saligan. Dili ang kahadlok. So, observe nato sa panghitabo sa Rangani. Makita nato nga makarelate sa ilang ilang gibati. Na-relate nato na itong 2019 kaya masugtig yun ako. Grabe kayo. I saw that 6.9. Nagtumis balay kami ni Abby. No, nasa sa taas, nako sa ubos, nako sa sala, naglingkod, nakita nako dili kay giuyog kun dili giyugyog. No, grabe vertical ha? Na observe nako mo to ni gawas ko. Paggawas nako nakagawas na gyud ko sa balay, nakita nako ang balay giuyog, grabe gyud kayo. Ha? Huh? That time wala pas mama rigdo sa balay. No, si kami lang ni Abi, si Abi wa nakagawas digdo sa kwarto. Kaya nga naman, nangahulog na itong mga kuan, mga nasa estante, nangabuak, nabuak dito. So, dili siya pwede makagawas kay tungod sa mga bildo nga naa sa kuan. No, isa pa na siya sa taas, kaya wala na siya magawas. That was 6.9. Mas dali ito siya, dili siya dugay. Pero kining nahitabo sa katong last Monday, dili siya vertical, kundi horizontal siya, muragi tayog lang siya, pero dugay siya. Unya, kusog. Oo, moto ang pagka-diferensya niya. Ang katong 2019, sa ako analysis, dili siya dugay pero vertical ang kuan niya. With combination, no? With combination, di po pwede nga vertical lang po na. Kung dili with combination, makita ni mo ang paghiba ito. Kaya nitingog ang kining kuan na siya, kuan sa yuta, kana ang tawag niya. Brrr. So, makadungog gani ang mga tawag nga na, murag matruma na siya. Pero kining nahitabo sa kuan, sa sarangani, horizontal siya, wakay madunggan nga. Naili, iring na dunggan ako ron. Oy, kanang iring niya, oh. Oh, dili ikaw iring, akong gikuan ang kuan, ang kining earthquake. Oh, so wala siya tingog last Monday. Pero dugay. Ang iyang duration dugay siya. I don't know, pila ang on ako makuan, ma-research pila on sa pila ka seconds to siya. Pero dugay eh. Dugay to siya kay nakita na ko na ako sa dalan, nag-drive ko, gihato na ko si Luida sa Pananag, no? Mga paglakaw lang na ko, talikod lang na ako, gamay. So nakita na ko nga ang sakyan nga akong gidriver na ko mura mag-plat. Nako, eh, mura mag-dili na ni plat kay nga naman, mura pare-pareho na mura kong nagtakiang-takiang na yun ba, grabe kayo. Niya moto ni padapling ko dili wa ko kabalo nga naglinok di padapling ko kay basi niya plat nagdagan ko bito grabe ra puga planta ni kay mura magi giuyog yung kayo sa bagtan-aw nako ng mga tao na nas gawa sang posti sa kuan sa ilaw grabe intay og nako linog ni wa nako magawas actually handbrake na nako na kuan nagulat ako kay wa ang pugoy mahimo mugawas ko mura gihapon malipong pa ko. Ay, pato na ako dito sa kaya naglingkod lang ko. Pero delikado, no? Delikado gihapon. Nakasakyanan, nakasabalay. Makita niyo mga tao, wala nakabaluga sa mo ato. Muna mingon nga nangita o lugar nga dalampanan. Oo. Ang gino nagsulti sa ato, God is our refuge. Oo. Muna nga, kini nga panahon na ang kadlok dili gyud kalikayan. Pero ang Ginoo nagsulti sa ato, dili sa panghitabo sa teksto, nagpakita si Jesus sa ilaan straight way. Mingon siya, be of good cheer. It is I, be not afraid. Subot pa subot nga, nganong gingato man ni Jesus, kay tungod kay ang ilang pagtuo, di ay, dili pa kay hamtong diha sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, pag mag-focus kita sa, ha? Pagtuo sa Ginoo dili sa diha sa kuan kahadlok, no? So do not, no, we must not let the fear reign over the times of crisis. The time of crisis na I fear, yes, we cannot ignore it, pero ayaw siya ipa nimuon nimo siya nga madaugon kun dili ang Ginoo diha sa imo. Remember, there is no answer in fear. But faith has. Only faith will have the answer of us. Kaya ang Ginoo nagsulti sa ato sa Mark 11 verse 22. Mingon siya, have faith in God. Have faith in God. Kung imo i-weigh ang kabugaton sa fear o sa faith, mas kusgan ang faith kaysa fear. Muna nga, ato ipangutan na, sa amin, mas bugat sa itong kinabuhi nga itong gibit-bit. So we are commanded to keep the faith. Especially sa panahon ngayon, which precisely many give up of God and here, makita na ito, wow, grabe na kayo. Remember si Peter in our text, he has a little faith. Imagine si Peter. Disciple sa Ginoo, magsunod kay Ginoo because ang iyang pagtuo di ay, no, puting gamaya. Why? Nga naman sulti man sa Ginoo ang gamay kay si Peter nagtanaw sa problema. Nagtanaw sa storm, sa bagyo. In fear. Instead nga iyang pagtanawon ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Kung naa may linog, tanaw ang Ginoo. Ayo linog. Sa magyud pastor nga di magyud ni siya madahan. Nagi kadlok, yes. Mana ato i-overcome. Practice yung ginato nga ang Ginoo nagsulti siya mingan, it is I. Be of good cheer. So Manay mga kwan ba mga pulong nga maghatag sa ato og not only kadasig kundi power. That's power. Maya masulti na to. God is there sa earthquake sa Rangani na dito. Naay mga tabunan dito mga tao siguro, no? Grabe. Naay mga tao nga nag-suffer, apektado. But he ever present with us. Remember, especially in the aftershock of life. Aftershock, grabe, no? Ginog ka na, naapay ni sunod, nagsagunson. Yeah, grabe kayo. Pagkadat, kada tayog po ng imong kahadlok. Manam say, matruma. Dili lang kay ang naitabo ka, human sa earthquake. No, makita, gwapo na yung ka-istorya dahil dari. Anong naama ka diya? interruption. Magita na ito, human gani atong earthquake, ni ulan na po, nagbaha. Ay, makaingoy ka, unsa naman ni Lord. Okay, have faith in God. Don't fear. So, dili ko na pasabot na ito nga, mahimot ang popular yung atong gisulti, no? Gito ito, no? Dili ta politically na correct o gitawag na to, no? Incorrect. Pero makita na to ang Ginoo na naghatag sa atoa og paybalo nga angayan nato masabtan, no? Kining mga pangitabo karon, no? Ayaw pagtuo nga ang Ginoo wala diha. Ang Ginoo na diha. Mao bitaw nga katong sa mga disciples, no? Sa kahadlok nila ang Ginoo was there. Una nahadlok sila sa tung hangin, kusog kayo, storm. Ikaduha nahadlok sila kinay multo, pero immediately magina nato nga ang Ginoo na adikto. Ngayon siya, cheer up. Okay. Kung ay may mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga higala, igsoon, dili man siguro tanan pareho earthquake, na siguro uban diha, uban siguro diha, pamilya, problema, na siguro diha, uban, kanang health, no? Na uban diha, siguro emotional, we don't know. Pero remember, ang Ginoo, you know, nagsulti, no? Mingon siya, be of good cheer, it is I. No, anak ka sa Ginoo, gikuyugan ka sa Ginoo, nagdawat ka sa Ginoo. Remember ang Ginoo nga, no? Ningon siya, have faith, not fear. Oo. Tinood nga naay ka sa ni kahadlok. Pero mas gamhanan ang spirito nga nasa tuwa. God hath not given us the spirit of fear. Okay? That's the first point, mga igalayson. Kung naay kahadlok, have faith. Okay, muna yung solution. At before, atong paminaw ng pangkuan. Ni John, 7:30 na din. Special numbers ang mga igalayigsoon. Okay.

I'd rather have Jesus. What a beautiful song. Okay? Nindot kayo. Now, kung panahon sa gira, panahon sa may problema, panahon sa lino, no, gwapo na siya nga kwan. No? Gwapo na siya nga inagiban. I'd rather have Jesus. Nga naman. Kung na kay Kristo, at least ang concentration ni mo si Kristo, dili ang linog. Kung na may kahadlok sa imo, ha, siguro masulti na to, yes, ang kahadlok. Normal man na siya. Pero kung na kay Kristo, katong giingon ni Kristo sa ato, ang atong last topic na to, mingon siya, ang kalinaw ibiling ko kanimo. Oh, imagine, ang kalinaw ibiling ko kanimo. Now, panahon sa kuan, panahon sa linog, ayaw kalimti ang linog ibiling ko kanimo. Ha? Tama ba dyan? Ha? Dili. Dapat ang kalinaw ibiling ko kanimo. Luyo sa kahintang, luyo sa problema, ibaw nga na kay Kristo o ang katong kalinaw wala gikuha sa Ginoo. Gibili na sa tuwa, kaya lang usay, malimta na to, kaya nga naman, nakapokus mangunta sa kalibutan nun. Niya nga itong kasingkaring kalibutan nun kayo. Nga itong una-una, kalibutan nun kayo. Imagine sa buntag, unsay unahon na ito. Niya, most of our time, asa mag yung nag-concentrate, no? Manang unsay, kalibutan nun kayo ta. Dili ta kayo, kwan, kinibang langit nun kayo. Kaya panahon sa na problema, hindi man ta nagsisi, no? Wata mag, kanabang nag-blame ba? Pero ang, ano man nga, kung ang pulong sa Ginoo naay gahom, kung ang pulong sa Ginoo magpabilin nga tinuod, ang pulong sa Ginoo nagsulti sa ato, ang amin siya ang kalinaw ibiling ko sa imo ha. Sa panahon sa krisis, asa ang kalinaw? Mao nay gwapo nga pangutana. No, panahon sa linog, no, manang mahadlok ta kay ang kalinaw mawala magod, manang akong nabanggit ganina, kuna kay sa Kristo. Ang concentration sa imuhang una-una kasing-kasing si Kristo. Oh, kay imong mahinumduman si Kristo, dili ang linog. Mo na nga kato mga disciples ko antong lantaw, antong mga disciples na nahadlok to sila, giing naman din sa Ginoo sa ila, no, be of good cheer. Oh, imagine paglinog, be of good cheer. Paglinog, pag naiba, be of good cheer. No? Manang itawag niya, pastor, dili man na politically incorrect. politically correct ba? Huh? Yes. Wala man ta mag-matter sa na ang ato ni mag-matter sa pulong sa Ginoo gihatagan ta. Na remember, ang pulong sa Ginoo gamhanan. Ang pulong sa Ginoo, no? Pwede na to kasaligan. Oh. Okay, ang atong pagbati sa atong mga kaigsunan, usab nga na adari sa ato ang kuan sa atong segment. No? They are joining with us. Naniya si Ma'am Ilin Lakihon. Good morning, Ma'am Ilin. Ate Ilin, kumusta naman ka? Ingon niya, worshiping with you. Yes, thank you very much. No? Como usta usted? Kumusta naman ka? Nakas Davao gihapon. We miss you here. No? Okay, praying for your kuan. Kanang good health kanunay. No? Ate Ilin. No, sana makita tayo, no. Oh, grabe ang mga panahon karon, no, pangitabo. Oh, pero ang Ginoo wa mag-usab. Oh, okay. Nayo sab si Jocelyn Llanos. Amen. Thank you very much. No, greetings gikan sa Banikanhon. Ana pud ang mga kwandaryo, mga kwandyan. Mga intruder. Okay, good morning Pastor Bong. So, bati na to ang mga taga-Banikanong. Good morning. Okay, ingon ni Ma'am Lloyd, 70 seconds ang duration sa Lindol last Monday. Wow, grabe, 1 minute. Dugay na, 1 minute. Okay. Grabing tayog. Okay, aniya usab si Jeeper Alibong sa Cebu. Good morning, Cebu. Mayong buntag sa inyong tanang nga naminaw diha, Cebu. Okay? Og, kumusta naman ang imuhang kuan? We are praying for you, Jeeper, sa imuhang atong imuhang tonsil, no? Okay na ba? Usab ang atong amigong pastor, no? Ako ra isa dere.

Greetings, ako ra pod. Na? Ang akong partner naman diri sa akong atbang. Nagkuan man operate kay nagmonitor. Okay? Okay ra. Pero listening ikaw ra isa. Kuya, mahutdan ka og kuan? Okay, kapuli-puli ba? Istorya. Okay, ang atong amigong pastor, gwapong pastor, pinakakusgang pastor na diya sa Tamarin, Turil, Tamarin Bible Baptist, si Pastor Randy Pudunas. Good morning. Morning naman, Pastor. I mean, kumusta na diha sa imuhang kahimtang? We are praying for you, Pastor. We continue praying for you for the strength. Okay? Usab, ang atong pagbati sa mga taga... Santa Maria. Kinsa ang taga Santa Maria? Nadia si Tisay. Okay, good morning. Tere, good morning Tere. Diha sa imuhang sa Santa Maria. Good morning sa tanan nga naminaw diha Santa Maria. Aniya usap, ganaminaw si Kuan, si Yaya. Okay, ambot og si Iling Matana. Good morning, kung Matana si Iling. Good morning, Iling. Ang akong mama si Iling. Oo. Ambot og mata na si Iling. Mata na? Wala pa. Wala pa mata. Siguro gi-play digto ni Kuan Yaya ang Kuan, ang iyang Facebook. Gi-play niya. Okay. So, Iling, kung wa pa ka mamata, good morning. Okay. Mata na diya. Kay Domingo karo, manimba na ta. Usab sa atong pagbati diha sa Barangay Kibuaya. Kibuaya ba? Dari sa kwan sa Matanaw. May buntag diha sa Matanaw. Ay, Kibuaya dili na. Ang Kibuaya is part of Bagunoy na diha. Okay. Sa atong pagbati kay Ma'am Rotel. Okay. Musta naman si Marwin? Kay naglain na ba itong lawas niya? Itong pagbati kay Ma'am Rotel o sa tanang na adiha. Good morning kay Maricel Obas sa Kilometer 71, may sinawilan. Kilometer 71 rani. Okay, good morning Maricel, mayong buntag sa tanang na naminaw diha. Usab sa baliktas sa Balikanhon. Okay, kay Jerwin, good morning. Is watching with us. Daga nag-watch sa ato karong. Okay. Okay. Sa tanang nga naminaw karon, good morning sa inyo. No? Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa atong tanang nga naminaw karon. Ang ato nga topic actually is mao ni atong topic atong last Wednesday. Mao ni pinakalit nga topic, no? No? Aftershocks. Dili gyud pwede nga kuan, dili pwede nga aftershock lang, aftershocks. Nabay plural nga aftershocks. Aftershocks. Aftershock. Actually aftershock na. Si Ma'am Iling. Oy, mata na di ay naminaw si Ma'am Iling. Okay, good morning mother. Namaho na ba ka diha? Unsa ang imong pamahaw? Naako diri sa kuan sa radyo unya ako kang gibati diri kay nakabalo ko nga natulog ka pa. Pero okay ra natulog ka. At least nakatulog si Iling. Lisod oy di ta katulog. No? Sige. Magkuan na ka diha. Minaw lang ka diha. Kaya magkaon ka, pwede ka mo kaon. Okay? So, padayon ta sa atong topic. Ang atong oras, mga higala, igsoon 7:43 in the morning. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Davao, maayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, o maayong buntag world. Okay, so sa atong wapa maka shoutout na mo mga higala igsoon, no? Atong tabangag ampong, atong mga kaigsoonan nga nangailangan ang pag-ampo. Atong mga kaigsoonan na sa Sarangani, atong pagbati sa ilaha, dari sa Davao, Occidental, diya sa Jazz, Don Marcelino. Ambot ang malita, huwag na ba affected ba malita? Siguro affected po kay doon lang ba sila diya. Kita gani, dari nga layo na.
kuan magigihapon, kusog gani gihapon. Atong pagbati usab diha sa Jensen, no? Sarangani, Jensen, South Cotabato na affected diha. O dari sa Diribanda sa Kiamba, okay? Abot lang dari sa Libak, no? Kay Pastor, ng amigong pastor nato diha. O kumusta naman ang mga kaigsuunan nato, di ba affected? So, nag-gather ko mga information karon sa mga affected areas, sa mga churches, no? O particularly sa ato ang mga ministry partners sa Operation Christmas Child. No, so mo na gihatag assignment sa kuha, no, coordinate, no? Si Risty, sa Brother Risty, Pastor Risty diha sa North Mindanao, no, nangayo po kay ilang tabangan ang mga igsunan nga naa dito karon. Okay, so balik ta sa atong topic, mga igala igsuon, no, diri sa atong topic nga mauni ang maghatag sa atong dili lang kanang kadasig kundi pagtulunan nga angayan nato buhaton sa panahon nga ang Ginoo kunay kahadlok, no, ang formula ni ana, no, magtuotas Ginoo, oh, para mapulihan ang kahadlok. So have faith, not fear. Sa ato na natunan sa kinabuhi sa mga disciple nga sila nahadlok diin nga si Jesucristo usab nag remind sa ilaha, kaagad-agad, no, wala pasagda, nagpamatuod nga ang Ginoo, he cares, mo to nga gi sultian siya, no, ha, nga ayo kahadlok, kundili magtuo ka. Oo. Okay. So, ikaduha nga ato makita andre sa verse 30, no? Ang panghitabo nga diin nagsulti dere, but when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me here. So, ang nahitabo dere, ano, kung ang panghitabo gani na ay kahadlok, oo, ang sunod anak magpanik. Magpanik. Ang tawag dito, no? Magpanik. Tungod kay nahadlok, nagpanik. Ambot kung nagpanik ka, ngaway kahadlok ka na, magkuyog yun na siya. Ang kanang kahadlok, kung panik, magkuyog na sila. Best friend na sila. Best friend. Na si Peter, katong una, no? Ang mga disciples man to, mga una, uban si Peter, may katong nahadlok sila sa kuan, sa katong unos. Ikaduha na ay murag multo. Pero miingon ang Ginoo, be not afraid, for it is I. Okay, na itubag ato, ayo kahadlok. Yeah, miingon si Peter nga, kung ikaw gina, Lord, tuguti nga makalakaw ko dari sa kuan, sa dari sa tubig. Giingon si Ginoo, yes. Nakalakaw, tinuod si Peter. Pero sa iyang paglakaw, naapoy sa mukan. Daw na kung nagmangalagad ka sa Ginoo, magsunod ka sa Ginoo, naapoy sa mukan. Okay, iyang na hinumduman, naamanay bagyo, nalimot siya gamay, no? Niya karon hinumduman niya, naamanay bagyo, mo ito nga nakadistract sa iya. Katong hangin nga kusog kaayo. Oo. And sa iyang pagtanaw sa hangin, kay nahadlok siya, ni balik, no? Naagay consequences ning kahadlok. Kaya, na, nagpanik siya. Nagpanik siya. Maya sa iyang pagpanik, mana, he began to sink. He began to sink. Kaya, kung magpanik ka, makita niyo ang imong spiritual life, no? Begin to sink. Kaya, when panic takes over, no? Wala na ipag-ampo. Pero ang gwapo dere, kay katong pagpanik ni ano ni sana ni Peter, wa siya makalimot sa Ginoo. Motong miingon siya, no? He cried, tong naglinog, no?
daghan ay sampit sa Ginoo. Naay bilim ang Ginoo, dili siya bungol nga dili siya magadungog. But here's Peter, gidunggan gyud siya. Naimong example sa ato nga kung ikaw mutawag sa Ginoo, ang Ginoo nakadungog gyud. Katong giingon niya sa Roma

0: busy kayo. Kay ang Ginoo kanang wa siya kadungog kay daghan kayo tang nagsampit sa iya dili. Ang Ginoo nagsulti sa ato sa 13 nga kinsa amo tawag sa Ginoo siya gyud maluwas. Oh. Dunggon gyud ka sa Ginoo. Oh, definitely, no? Manang when Peter he prayed for a rescue, no? Kagad-agad ang Ginoo nagtabang sa iya. So, here, ang ato ang pagtulon andre that we must resist the urge to respond in panic. Instead na pag naikahadlok, ayaw pagpanic, kundili, no? In everything, in prayer, dapat di pagampo ang atong kwan is, na may kahadlok ka. Di man ikalimod ng mahadlok ka, ayaw pagpanic. Katong una na itong punto, para dili ka mahadlok, no? Have faith. Niya kay usay makalimot ka, wala na faith. Naman na magpatuyang na lang. Pero here, nagsulti siya dere kung kanang musan eh, nagpanik ta, no? Instead nga magpanik, no? Mag-pray. No? Kaya Ginoo nagsulti sa ito, no? In everything, by prayer and supplication. No, atong dalon dito sa Ginoo, no? Prayer and supplication. Nakay hangyoon sa Ginoo, nakay gusto sa himuon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mo na nga may kagtabang Ginoo kinsa may tabangan sa Ginoo ikaw. Kung di ka mangayog pang sa Ginoo, di mo katabangan sa Ginoo. Ay, nabang ang gihapon ka pero lahi ginang mutabang ka ka na musulti kagtabang Ginoo kay nga naman. It urges your kinibang trust sa iya, ha? Oo, ma-exercise ba? Na makita na ito nga ang mga panghitabo dito sa Rangani, no? Na dagang yung kayo nga nagsampit sa Ginoo. Muna yung nga ito, pagsampit po ito sa Pilipinas nga mahimo nga magiging hapsay, no? Luyo sa panghitabo karon, grabe ang panghitabo karon. Busy kayo nga ito ang panggobyerno sa ayuda niya. Niya na ay mga panghitabo karon sa mga health issues nga wa matabangan kay tungod gawayway pundo, I don't know. Oh, mo nga daghan kay mga problema karon, no? Natural man panics, remember. Tawhanon lang da maski Kristiyano ka, no? Naagay pagpanic, no? Ang atong dapat masabtan ang kanang natural man magpanic, but the supernatural man, no? Supernatural man, that is the inner of us, muna'y mag-pray. Muna'y giingon niya Salmo 91 verse 1. No? Miingon siya, he that dwelleth in the secrets of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Under the shadow of the Almighty. Okay, so muna'y atong sabtong nga mas kusgan lagi ng supernatural man, that is the inner of us, the spirit nga nasa tuang. Yeah, the Holy Spirit nga muna yung nagtabang sa tuang. Huh? It's hard to see in the shadows. Oh, bitaw. Nayusay ang shadows, no? Very scary. It can scare us. No? Kining mga panghitabo nga mga kuan, mga shadows ni siya. But we have to realize nga kini under sa wings sa Ginoo. Subot pa subot, ang Ginoo may control, ang Ginoo nakabalo, ang Ginoo nga, imagine, 70 seconds di itong kuan, katong linog last Monday, 70 seconds dugay na, o day nga dugay to eh. Tayog, grabbing tinay, ugay, 1 minute and 10 seconds. Dili na siya tiaw, oo, kasagaran sa mga linog, kuan lang, dungagan pa to 1 minute sa mga structure. Pero kato structure lang to. Importante ang kinabuhi. Kinabuhi. Kinabuhi sa tao. Muna nga ang tao mo sampit gid sa Ginoo. Niya sa pagsampit nato sa Ginoo, remember ang Ginoo mo tabang gid. Muna ang giingon niya sa ato, instead nga magpanik kita o sa to, instead nga kita mahadlo, no, kita mo to Dili lang kay nagistorya tag linog ha, kundi ilinog gani sa domestic nga mga problema nato sa panimalay. Naa gani ang pagtayog na ay mga problema diha nga kanabang wa pa intawon ma siguro na di ang pangamba pagduha-duha mo na nga pagtayog sa Ginoo sa ato. Remember, look, instead nga ikaw no magtuo sa iya. Ikaduha, nagsulti siya dere, katong punto nga si Peter nagsink siya na because he began to kuan, nakita niya, nagpanik na siya ang sibato niya. Pero ang one good thing, digto kay Peter, niya claim, mingo siya, Lord, save me. Oh, Lord, save me. No, remember, ha? Una, katong na tok sila ang kagad ang Ginoo ni Soldi sila, be of good cheer, don't be afraid, it is I. Mo to ha, kagad agad ha. Kini kaduha si Peter nagsink siya, miingon si Peter nga na nahadok siya, save me. O kagad agad si Jesucristo, we don't know kung pila ang distance digto nila, pero makita niyo no, straightway ang gisuldi digto no nga giluwas siya, gikuha siya. Okay, so time is 7:55 in the morning. Good morning Davao, good morning Pilipinas, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, so ikaduha na to nga kuan, don't panic, but instead ang imong buhaton magpray. Okay, para dili ka magpanic, magpray. Para dili ka madlok, magtuo. Okay, so tuwa ang Ginoo. Ayaw i-blame ang Ginoo. Kaya pangitabo karon, ayaw basula ang Ginoo. Instead nga tuuhi siya. Ang natural sa tao, kalabitang pangitao niya nga mabasol kung adunay mga daotang pangitabo. No? Masay, aron makagaan ang ato ang gibati. No, mangita ta og usa ka tawo nga og butang nga atong no pasanginlan, like by example nahugno ang building, sam ko ng engineer ana, oh di ba mangita ta no mo nga basol na lang ya, usay gani ang Ginoo basulon no. Now kung si Pedro makita nato sama sa daghang mga tawo karon tingali samtang nalumos siya, ingon ni siguro siya, naglagot siya sa Ginoo. Ingon ni siguro siya, Ginoo, nga naman, gitugutan, magkukunin mo, nga mula ka o dari niya, malumos, ramaday ko. Maring nga na, no? Oo? Tugutan, oo. O niya, ingani, may tabo sa ako, malumos, ramaday ko. Pero, nga makita na to, na si Peter, wa niya gibasol si Jesus, no? Hinoon, may tanaw siya, oo? Oh, sa pag-usap nga to kay Jesus, uman sa pagtuo nga misalig siya, Lord, save me. Kaya dili panahon sa pagbasol nga nga tuma na niya. Although na ay gitawag ana nga accountability. Okay. Di na mali kayan. Pero kining panghitabo ni ini, ang ato ini nga pagtuo diya sa Ginoo, dili pagbasol sa ubang tao unsa man. No, mana makita nato sa kataputang istorya, dili lamang si Pedro ang naluwas, no? Nga siya naluwas apan nagpalig-on, no? Nagpalig-on usab sa pagtuo sa tanan. Nga naa digto sakyanan, nakita nila, wow. No? Naagi purpose ang Ginoo ba nga dili lang kay si Peter gipalakaw niya unya man nag drone siya niya pagkatapos, no, ang mga tao siguro agto na amaze siya pag paglakaw. Pero sa may gibati ka nila nga nakit-an po nila si Peter na nakuha na unsa na ni si tawag ng drone kanang ma nalunod na siya ba? Murag nag-sink na siya. Niya pagkatapos giluwas siya sa Ginoo. Wow, makita na to. Wow, makaingon kita. Oh, that's the works of the Lord. Oh, dili lang Ginoo maghata maghimo og miracle, kundi dili maghimo siya og pagkuan kana mga kababalaghan nga makita na to nga ang Ginoo makita na to nga God really cares. Oh. So, mananga Dere sa Ecclesiastes ato masabtan usab sa chapter dere sa chapter 9 verse 11 mingon siya ang panahon o ang panghitabo mahitabo sa tanan
1: itara
0: ayo basulang Ginoo tuoy siya dili ang sinog ang hinungdan nga kining mga gitawag nga although nga nang kanang gitawag nato nga it is act of God the call of Ginoo gitawag nato act of God actually it's natural na siya tungod sa sala okay kita nato nga ang kalibutan na nadaot tungod sa sala muna atong hinumduman tungod na sa sala naagi manay dili maayong panghitabo na mahitabo sa kalibutan no tungod niini adunay kasakit no na ay mga kalamidad mga sakit no kapakyasan og mga pagsulay no? Kaya dili tanan nga mga daotang mahitabo direkta nga silot gikan sa Ginoo no makapasubo nga usay adunay mga kristohanon nga masuko no sa Diyos kung adunay trahedya o kalisdanan. Oh, ang uban mubiya sa Ginoo umuhunong sa una nga ang Ginoo maoy hinungdan sa ilang mga kasakit. Apan sa tinuo dili nila na dapat hinginlan ang Ginoo. Ilang kaugalingon lamang ilang no gipahimakak sa panalangin o kusog sa kananggikan sa kaniya. Actually, tungod kay sa ingani panghitabo day, kini mga linog day, kini mga panghitabo kalamidad, mga kasakit, gutom, unsapan, pati nang ato ang mga problema sa malita, no? Tungod na sa sala, oo, nga nag-dominate sa kasing-kasing sa mga katawhan. Di man na tanang katawhan, muna nga na ay kasakit, no? Muna ang money ang nag-shake sa tua, no? Whatever has shaken us, no? No? Actually, dili na ang Ginoo naghimo ni ana ang sala. God allow it for the higher purpose that we need to believe that and not to blame Him. Bisang unsa ang pagkakurog sa imong kinabuhi, dili kinahanlan nga ang Diyos mo o hinungdan niini. Ang sala o pagkahulog sa kalibutan mo ay tinubdan sa daghang kasakit. Kitugutan kini sa Ginoo alang sa usa ka mas taas nga katuyuan nga basin dili pa nato masabdan karon. So, dili nato mahibal-an ang tanang mga rason sa atong pagsulay apan usa ka butang atong nahibal-an nga ang Diyos maghari gihapon. Kumbaga, ang ato sabton ang kalibutan ang naghari sa kalibutan no, ang dominium sa kalibutan mo ni ang kaaway. Pero makita niyo maski dominium sa kalibutan ang diri ang kalibutan mo na may ingon ang Ginoo. Love not the world neither the things that are in the world. No, subot pa subot ang naghari diri sa kalibutan remember ang kaaway. Okay tungod sa sala. Pero luyo ni anang dominion diya sa kaaway na adigto ang Ginoo mas dako the sovereign God. Walang kailangan nato masabtan. Pero sa di taksabot later on masabtan nato na as we put our trust to the one who is in charge. Kinsa may in charge? Who is in charge here? Di ba? Ang Ginoo may in charge. He controls all. Nga kailangan nato nga tuuan siya. But panahon sa kalisdanan, remember ayaw basula ang Ginoo. Na salig og tuo kaniya nanawa siya sama sa gibuhat ni Pedro. So dili nato kinahanglan nga masabtan ang tanan.